0: Nara iru to ra iaku taku kito I toku ora I kopo kari ko iaru tu kiri ngoti ri rau me kato to kai nara wa te kiti kita to kato to e mite eno te te mana ko akamara mono tato I tanga ta ku kare ari kite me tanga ta kai punu boko toro ko me tanga ta kai punu ika ko te to ato ako e ko ki toku ere ngamo e kapu iaku tai punu boko toro tai rai kai nga kare rawa kata ko ri ko gera wa te gera ite rai chikiro te e pu eno era wai ko ite kai ko tai punu boko toro E kara kato ki te punu I ka ea. Akaro mo me koto te au punu ka me koto macro rare me kare ko te rau punu tuna e rea pitiri rae rau. Kai nangar to ki te te ki koto kato to e te tangata e karongoro mai nei. Nga tau, kari ki te ae au e kai yoko wa I te pukotoro.
1: Tire.
0: Ea te tumu ki kari ko te kai te punu pukotoro, kari karande e karu ki koto na koto rai. Kite mo yo ko ti to ato ni ya ko er mo yo ta kara nga ro ngo to ra nga mita ki te ma tu or do te punu potoro te pama e te te atera pacific e to ta nga punu potoro re karo atu ki dire te kai ne nara are ki no te ra mo tu o hala e to ko po po nga ro ko te kai e ko ya ra to kara ra ko ra nga me ko ko me ko ki kai yo ka ki te to ra yo Yeah, you know, e o mana koti e tāko I tūtū niu ki e tātou kātou tō, ki e māra mamo I kōtou kātou tō. Ir tū te punu ika, mi te rā katoa rā I te tū I ne. Ki e mata ki te tātou e, e a tā tātou e, kai nei tātou, e a te māta tā tātou kā kai tātou. I te e tuatou I aku, kai nang rō, I rutu e tōku ngutuare I te taim, te o ki te tūtua ka te rongo, ki te pakari I taim e mua, ko te me taim mai tātou ki te iau mataiti neira, tara kapuri mau ki o war tai o kapuri ma o te maata te kai tiri tau maanga ea e kai koe I te tai me o tai nea na kari kiu tai ne kiri e ari wakana teo kari kiu tai ne kiri o taku meri kira mene kai wanga o kuia te kai tia meri ki ia tu tai me tia kapuri mono ku kiro tia meri ki na I tia tua tau ra no tato tia tia tangata kukaren mea mo kui kiro tia tukua re tia tai me e tai kapua kariro to irira Why you di akari na ku te tenga tu atu wakini? Ta maa ke maa me taki. Me pani reichi. Ya, ta mana ko tea me maanga reichi e tiopu toro to iria. O tako ko te maa tarai di e tako kakai yo. Waroko I aku I te waitu tako maanga I te tu atu. Kari wakana ngatu e. Hare me te mea e kai te waitu uro. Puki te tuku tuku uroa. Me kai yo, hare ke me te mua. Ka kitara e ia e kutai rai. Wala wara yo urira. Ya. Me aru tāua I rira, mi tia teka tere tere anga I rira. No tātou kātou tō, te mātou I e tātou I tangatua nei. Ala mā koe te pupongi katikati. Ala mā koe me te rongo uru are, me kaina ngaro koe katikati ai rūu me te tai. E tu ai rū, ea. E ora tōru, me ara maire ki tera ora, ora aere ero rima. A kai tiu, ia kotu I kai maanga, tāku, tāku pati anga tia. Ne. A kai tiu, e tera ua I te tāku I paimu I rū. Me te ane muri ki tika I te oro turu e te oro a. O tuku tato tia I na orona I te pāruru I te kai maanga I re te utaiake.
1: Yes.
0: Ko te tumu tia, te taite mio kiri ara koe, me pare aki koe te moe, me kare ukoe kare koe a kakarakara chivi I woine. Karongo koe tuku tumana ko tia. Me te koe te kai maanga, ara koe a kakarakara chivi. Tō ngā wawai runga topa ki te koe ngororo koe. Tia maanga na au taru koe kiri tui tō o kōpū,